0: dan haka in zaka hira siyasa ya kamata ka san da wani dan siyasa kake yanzu zaka hira da
1: tarihin shi kansa
0: da kake hira shi yes kuma menene wanda zaka iya masa references da wannan shi ya sani kuma in kai masa ya san ka sani ba zai yi maka ƙarya ba amma yanzu ɗan siyasa manya yara suke tarawa kanana a gaban su kawai sai ta yin magana ba wanda zai iya gyara musu ba wanda zai iya cewa a yalla bai wannan magana ba haka bace yanzu ko a America ko Meet the Press ake ko This Week ake ko Face the Nation ake da Donald Trump in ya faɗi magana ɗan jarida ya ce Mr President that is not correct ga abin da ya faru ga abin da ya faru ya ce you are a fake media saboda ina attacking din su amma dai sun gyara masa saboda in babba ya faɗi magana wanda baka gyara ba kai a matsayinka na ɗan jarida to kai failin
1: so da al'umma su dauka
0: haka saboda al'umma za su dauka haka ne saboda ka in babba yi magana was due respect sai ka ce ah yalla bai aikuwa maganar nan kamar fa Aminu Kano ma ya taba cewa kaza ya taba cewa kaza wanda ta saba da abin da ka faɗa to yan siyasa sai su ringa jin tsoron su zo gurin ku domin sun san in kun zo in dai true journalist ne dan jarida ne gogagge da ya san aikin sa za su ji tsoron su zo gurin ku dan za ku gyara musu kuskuren su amma yanzu shi kansa aikin jarida har na television din ya zama isashe da yanzu akwai gidajen television da ni ina shawartar dan siyasa ba zan ce ka je kai hira a cikin su ba kage yanzu ba zan ce Rabi Kwankwaso ko Ibrahim Shekarau ko Sule Lamido ko Abba Gidagida ka tafi wata ka je kai interview ba saboda waɗannan ma'aikatan television din nan wannan gidajen television din suna da wani ra'ayi da manufa da suka sa aka kafa wannan gidan television saboda haka in ka tafi agenda su za su yi kokarin su tursasa ma dan dan jarida mai wayo agenda su yake tursasa ma yanzu ka dubi hirar da aka yi ba na so in kauce ka dubi hirar da aka yi misali tsakanin Charles Anegolu da Atiku kaga inda ina shawarta Atiku misali a matsayina na dan jarida da zan ce da Atiku a kanka je nan kai hira saboda na farko ma dai 90% na mutanen arewa da za su zabe ka watakila ba sa kallon cin to ina ruwanka zaka je kai hira da inda za ba wanda zai ji ka yan jarida sai sun yi aiki da za su taimaki yan siyasa kuma ku yan jarida ku ne kashin bayan demokradiya yayin da yan siyasa yan jarida suka lalace suka zama yaran yan siyasa to demokradiya ta lalace
1: muna godiya sosai masaro tsawon lokaci awa 1 da kusan rabi kenan kuka ji mu tare da Alhaji Shehu Yusuf Kura nan jarida kuma wanda yake tabarkokin siyasa amma din sa da kuma Arewa Radio take shika cikin shekaru 10 da kafuwa Bashir Kiciwa da fatan zamu kasance lafiya

0: Asalamu assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na zabiban kwariya tare da muke kasancewa da malam wato Dr. Said Ahmad Dukawa daga Jami'ar Bayero da ke nan jihar Kano wanda malam kan mana bita musamman nan muhimman batun da suka wakana a wannan mako da muke ko a wannan mako ko wannan mako da muke bankwana da shi a kawo kula muna maka barka da shi ko
1: yau muna gode
0: to da yake ranar demokradiya ba mu sani ba malam sai ita za a fara koya
1: bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
1: da man kam a sama sauraro ma za su salan haka tunda yau 12 ga watan Yuni wato June 12 da aka dawo da mai da shi ranar demokradiya za a sarin a ce akan an danyi tsokaci akan haka da cewa duk shekara na danyi din amma dai kullun babu laifin an sabunta dan haka watakila abubuwa biyu za mu na farko ni magana akan demokradiya din sannan kuma na biyu mu auna gwamnatin Tinubu tunda yau rana ce ta awon aiki shi da kansa ya auna aikin sa da kansa to kuma ƴan ƙasa ma yana da kyau su kuma su auna shi da farko

za mu yi magana akan me ake nufi da demokradiyya, kuma menene muhimmancin ta, sannan yaya take a Najeriya, sannan me yasa aka dawo da bikin ranar demokradiyya bisa biyu ga watan Yuni, wato June 12. Wannan kenan. Wato ita demokradiyya tsarin samar da shugabanci ne da kuma gudanar da shi ta hanyar da ake so mutane da yawa su zama suna da tacewa, ma'ana mutane da yawa su zama suna da tacewa akan waye zai shugabance su. Sannan ya zamana a yayin da ake gudanar da shugabanci ana yi ana taba'alli da mutane da yawa, so samu ne wato mafi rinjayen al'umma. To amma dan a sauƙaƙa sai zamana an samar da wakilci na wannan mafi rinjayen al'umma. To shine ake ganin cewar bayan mutane sun zabi waye shugaban ƙasar su, sun zabi waye gwamnatin su, sun zabi waye shugaban karamin hukumar su idan ana da tsarin karamin hukuma a wannan wato matakin mulki ya kai uku a wannan kasar kamar yadda muke da shi a Najeriya. To bayan wannan sai aka samar da majalisu, akwai majalisar kasa, akwai majalisar dokoki ta jiha, akwai majalisar kansiloli a kananan hukumomi. A hikimar su shine waɗannan majalisun su wakilci dukkan al'ummar kasa wajen haddin katin tubarsu akai akai wajen gudanar da mulki. Hasali ma wasu abubuwan ya zama da izinin su za a yi, musamman abinda yake da matukar muhimmanci kamar alal misali kasafin kudi. Yana da muhimmancin da ko saboda kowane dan adam yana da haƙƙi a kowace kwandala da za a kashe, to ana son da yardarsa. To amma kuma zai wahala a ce a kamar mu a Najeriya miliyan 200 da yan kai kowa an bi shi an nemo yardar tasa. To shine sai aka ce to ayi majalisa, mutane su zabi yan majalisa su wakilce su. Dan haka kafin a kashe kuɗi shugaban kasa ya kai wa majalisar kasa cewar ga yanda yake so ya kashe kuɗi a matakin kasa. Wannan wakilan a madadin jama'a su duba su tabbatar ba zalunci, babu barna, babu kwauro, babu zalama, babu cuta ba cutarwa a takaice. Sannan sai su yi masa izini to ya je yayi abin duk da suka gani abubuwan da na lissafa bai hau sikeli ba, sai su gaya masa a wannan akwai yara. Kamar alal misali idan ya karkata kudin wani bangare ya zamana su za su ci moriyar kasafin kudin, amma sauran bangarori na kasa za su wofinta. To sai majalisar su ce wannan kudin wannan kasafin bai yi ba. To kuma idan suka riga suka ce to sun zartar, to wajibi ne ya aiwatar. Idan ya gaza aiwatarwa suna da iko na wato su tsawatar masa. In yaki jin tsawar suna da iko su tsige shi. To wannan tsarin sai aka maimaita shi a jaha, haka alaƙar take tsakanin gwamna da yan majalisar jaha. Kuma haka ya kamata ma shugaban karamin hukuma alaƙar ta kasance da kansiloli. To duk wannan an yi ne saboda al'umma da yawa zamana suna da haƙƙi a cikin al'amarin. Har wa yau ba a tsaya a nan ba, a daga cikin tsarin demokradiyya wannan samar da shugabancin sai aka ce a yi shi ta hanyar da za a samu jam'iyyin siyasa, ba kwaya ba jam'iyya ɗaya ba. Gwargwadon yadda ake da yawan jam'iyyin siyasa, gwargwadon yadda ake ganin tsarin demokradiyyar ya yi kyau, tare da shinan cewar a mafi yawan lokaci jam'iyyu biyu ne kadai suke kama kamar mulki. Amma in dai akwai jam'iyya wadda mutane suka nemi a yi mata rijista suke shiga takara a cikinta ko ba sa ci
abinda ake nufi shine suna da sa rai cewa wata rana za su ci. Wannan yana taimakawa tsarin su ji cewa wata rana fa ko sau 100 aka gwada to a wani 101 wata kila su ci, don haka kullum za su yi imani da tsarin, don haka za a samu saukin matsala. Amma gurgudan yadda aka makure mutane, aka hana su jam'iyyun siyasa, ko kuma aka kokari a gaba su iya shiga zabe ba, to gurgudan yadda ake kashe demokradiya. Sannan sai aka ce to a gudanar da zabe. Wannan zaben yana koyar da abubuwa da yawa. Kafin ai zabe na ƙasa sai aka ce jam'iyyu su yi zabe a ciki a junansu, don su koyi yadda ake gudanar da zaben, su koyi yadda ake kaucewa abubuwan ƙi a cikin kowace jam'iyya idan ta gudanar da campaign na 'yan takarkar 'yan takara a fon mallakun bata mana Hausa 'yan jarida da kuke cewa 'yan takarkaru. Muna ja hankali a wata kafar cewa dan Allah ku dinga gyara mana Hausa 'yan takara.

0: ba kamfanin sai tsarin gudanarwa da kuma sake masa suna daga NNPC zuwa NNPCL karar da aka shigar a babbar kotun tarayya dake Abuja na neman umarnin kotu da zai tilastawa kamfanin bayyana yadda aka kashe kudaden sunayen yankon gila da suka gudanar da ayyukan da kuma jami'ai da suka amince da kashe kudin sai rafta ce yan kasa na da haƙƙin sanin yadda aka yi amfani da kudaden gwamnati da kuma sanin ko an bi kaidojin da suka dace wajen sauya sunan kamfanin
1: saurari labarin wasanni
0: Rahotanni sun ce alƙalin wasa dan ƙasar Somalia Umar Artan zai karbi cikakken kuɗi da aka ware masa na gasar cin kofin duniya duk da cewa an hana shi shiga Amurka domin gudanar da alƙalanci a gasar wasan majiyoyi daga BBC Sports sun ce FIFA ta amince za a biya shi cikakken kuɗi da zai samu duk da cewa ba zai taka rawa a gasar alƙalancin ba A wasan kwallon kafa kuwa Germany ta fara yakin neman kambunta a kofin duniya da gagarumin nasara da ci 7-1 a kan sabuwar tawaga da ta halarci gasar Krakow. A wasa na farko a rukunin E da aka buga. Wannan ita ce nasara farko da Germany su samu a wasan bude gasar tun daga shekarar 2014. Masu sauraro duka-duka a ƙarshen labaran barka da asuba na wannan rana amma ga bitar muhimman su. Tunda farko kun ji cewa sarkin musulmi ya buƙaci al'umma a Najeriya su fara duba jinjirin watan al-Muharram na sabuwar shekarar musulunci. Dan marigayi Janar Rabi Abubakar ya musanta ikirarin cewa ciwon siga ne ya sanadiyar mutuwar mahaifinsa. Hakimin garin Malam ya yi kira da dauki matakai domin dakile wata cuta ta aman jini a garin. Amurka da Iran sun amince da yarjejeniyar zaman lafiya yayin da ake jiran sanya hannu a hukumce kan yarjejeniyar a kasar Switzerland. Kowa da ranar sa rago ya tuna mai bashi dusa. Kowa da ranar sa rago ya tuna mai bashi dusa shine karin magana mu na wannan rana. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Arewa Radio da kuma Sandra Kaura wacce ta tsara labaran sai kuma Kamaluddin Muhammad wanda ya sarrafa mana na'ura Haruna Ahmad Bultu yake cewa bisalam.

0: magana da ministan tsaro wato Christopher Musayi yace to fa waɗanda suke da tasiri a kafafan sada zumunta na zamani akwai yiwuwar cewa su ma za a tafi da su fagen fama domin su ga irin tunda kullun ana kushe dakarun sojin Najeriya to ya kamata a tafi da su fagen fama a ga irin fafatawar da suke yi ka san wani abu da yawan dariya shine yanzu idan ka je misali kamar irin su Facebook da sauransu zaka ga irin mutanen mu yan jaridu da sauransu ya zama soji shi ba wai yayi shiri domin ya tafi fafatawa
1: amma kuma Malam Kamal ba wannan ya kamata a ji daga bakin shi babban hafsan tsaro na kasa ba ya kamata ya karawa yan kasa gwiwa ga irin matakai da gwamnatin Najeriya ke dauka
0: kai yace suna iyakan yunkurin su watakila ba a ganin abin da suke yi ne shi yasa
1: to kaga da misali da suna yanda ya kamata ai ba za a kushe ba
0: to Allah ya sa mu dace to masu sauraro iyakacin abin da zamu iya dauka kenan a madadin Haruna Ahmad Bultuwa da muka kasance tare da shi Kamaluddin Muhammad nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Miyan nan kuwa? Ina bukatar kari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: Mama Aisha. Ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi. Ku daure dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai dadi shine gida.
4: Ganyen shayin Akbar bai tsaya ga dumama jiki kawai ba, yana ƙara sanya nishadi a rayuwa. A duk lokacin da ka sha shayi da ganyen Akbar, zaka samu karsashi na musamman. Ganyen shayin Akbar an yi shi ne da zallar ganyen shayi na Ceylon da ake samu a Sri Lanka. Kana za ku iya samu a dukkanin shaguna mafi kusa da ku. Ganyen shayin Akbar na zuwa da dandano iri-iri kamar bakin shayi, dandanon strawberry, black currant, lemon, mangoro, cranberry apple, kwarai kuwa. Sabon ganyen shayin Akbar mai zuwa dandanon cranberry apple da dai sauransu. Kasance da ganyen shayin Akbar a duk inda kake.

0: ta daga nan haka na jajirce wallahi na sha wahala matuƙa da gaske ta karatu karatun ne din zauna ne ba da wasa ba wani lokacin zan zo ina karatu ina kokarin dukan ginin fila da masallaci sai in hakurin ta tafi tafi na kuma saboda na gano wani abu da babu a Najeriya
1: a wani gari kana a Sudan din
0: a cikin karatun da zauna ita wannan makarantar babban birnin Khartoum ma'aradul Khartoum ad-Dawli na ga wadansu mutane daban-daban masu nashin karatu da ne ta kokarin yan Najeriya mai ina ma za su dage mai nashi irin wannan wato mutanen Somali dai duka ma na gani ya iya shin yaso amma dan Somali zai iya zama maka kaman karfe 3 sai ya tabbatar abin da yake nema ya shiga kansa sannan zai tafi bar gurin
1: uku na dare
0: uku na dare suna iya kasa kansu wani lokacin sai group group sai a sama da topics to wanda na baka topic kaza wanda kai dauki topic kaza wanda to wannan topic din da aka baka dole goban an zo gurin su sai ka kawo shi
1: kaman dai tsanga suke
0: kaman tsanga suke saboda ka sanar wannan nashi in aka samu ta gaba mai wahalar sha'ani to za su ji dawo gurin da aka gurin su din kowa sai ya tasar da shi abin da aka tabbata ya haddace sannan za su koma su kwanta washe gari kuma aka mahiya tafi aji to a wannan lokacin haka nan ni ta faman in ban samu abokan karatu to ya zan yi kula alaka da ire-iren su to su kuma ba sa yarda su yi wani abu sai da yaran su da su da yan China haka muka zauna da haka zancen alaka da su bai amma dai sun koya min dagiya wajen nashi in gaya za a yi samun yi nashin karatu a wannan lokacin to da haka na dage sannan sai na sake samun kuma saboda kokarin gwagwarmaya wata makaranta wai ta al-imperator wato the emperor ta koyar da turanci ce aka je aka mana interview su kuma suna san yan Najeriya gaskiya su koyar da su a Sudan din to na makarantar
1: da gari ita kuma
0: a cikin Khartoum din ne amma wani guri ne mai nisa saboda Khartoum gaskiya a shimfiɗa tafi Kano nesa ba kusa ba tafi garin Kano saboda haka sai in gama lecture ta lokacin karfe 1 sai in hau mota ita kuma zan yi awa 1 a hanya sai in je ina zuwa ba za a bari in ci abinci ba dama group group ne wanda suke shiga wannan karatu abinda ake ban wani lokacin ya kusan akalla dala 100 wannan kan na sami dafawa da shi kwarai daga sai zama kawai albashi na anan ni iyali na ne suke shi saboda a lokacin na tafi karatun nan ba wanda ya tura ni ba ina da iyali mata guda 2 da yaya 12 sannan ne wannan tafiyar da aka sai zama kawai albashi na baki ɗayan sannan na baro iyali na can kuna samu fita da wannan kuɗin da nake samu al-imperator da shi nake samu ina cin abinci ina zuwa sau uku a mako sannan kuma sai suka samu na kaida shewa sai ka sai kaya na turawa ba za ka yi da shigar Najeriya ba da aka sai na sai jeans ina guda uku na sai t-shirt wannan shirts na guda 5 haka da su nake dan jijiyawa kawai shikenan tunda suna bukatar dan sa kananan kaya kawai sai kai acting kaman dai kai bature ne kai
1: na'am
0: kuma suna san abin da ya shafi a ce slangs
1: ita wace irin makaranta ce ita
0: ta koyar da turanci ce saboda su larabawa suna san ashe ana koyar da su harshen turanci
1: kuma kai gashi kun je da abu
0: gwargwado dai saboda haka sai mun suna san yan Najeriya suna san yan Ghana suna san yan Togo waɗannan su ne ƙasashen da ake biyo ko da turanci saboda shi balarabe wajen turanci zaka yana ƙara arko kaman teacher to waɗannan abun ba sa son su wato ƴaƴansu koya daga irin wannan mutane ne manya haka wasu ma'aikata wajen sai yara ne ƴan makaranta da suke wasu makarantu haka amma da suke zuwa su koya kuma sai suka sa wannan ajujuwan awa biyu akwai wanda za su shiga biyu zuwa hudu waɗansu hudu zuwa shida waɗansu kuma shida zuwa takwas to a ɗan wannan tsakanin nake ɗan samu in fisga in ci abinci in je in sallah in kuma dawowa aji saboda ka san da zan koma makaranta zan koma karfe 9 kuma na bar makaranta

Sarkin Fulani Ja'idan Ayar wuce ta kadda aka kai magaban sarki. Sarki wa mahaifi na izini to je yirta. Tanan kasar ya da kwari ciki da waje da suka jini ne sai tsalle da munna. Abin nan yi ne na Allah. Ina da yayye, ina da iyaye. Wasu sun yadda wasu ba su yadda ba to an samu hayaniya ta sarauta kasan ba ta rabu da abin nan. Allah da ikon sa da rigimar ta rigima ta sarautar aka kirawo malamai. Ce to waye ifi ma dacewa a sashi a gaba cikin waɗannan ayyan sarki. Duk malaman nan in suka zo suna yi su ce Muhammadu ne. To ai waye Muhammadu? Ai wane ne? A ƙarshe dai mafi na isa a sa suna na Muhammadu Daniel.

0: Sunana Muhammad Daniel Ibrahim, Kacallan Kano, hakimin garin Malam.
1: Wani ne Muhammad Daniel Ibrahim?
0: To, ni Muhammad Daniel Ibrahim, dan sarkin Yadakuri Marigayi Ibrahim Abubakar. An haife ni a wannan gari namu mai albarka Yadakuri a shekara ta 1979 ƙarshenta. Bayan lokacin shiga makaranta, an kai ni makarantar Allo, a nan makarantar Malam Muhammad wacce take kulin malamai. Wannan a wannan lokacin ina da malamai, akwai Alarama Malam Ismaila, akwai Malam Masaudu, akwai Malam Sani Gardi, duka sun rasu, Allah ya ji kansu ya gafarta musu. Waɗannan sun koyar da ni karatun Alƙur'ani. Bayan na daɗa wayo, an sani a makarantar firamare, Yadakuri Chedi Firamare School. Na je na shiga tun daga aji ɗaya har zuwa aji shida. Bayan na zana jarabawa common interest, na tafi secondary school wacce take a Yadakuri. Na shiga JS1 to 3. Alhamdulillah, na gama a 1995. Na tafi kafin mai yaƙi, secondary ce ita ma ta kwana. Na shiga SS1, SS2. A nan ne wasu abubuwa suka sa na canza makaranta daga kafin mai yaƙi zuwa Tudun Wadda Ɗan Kade, Gamman College kenan. Bayan na je na shiga aji biyu har na shiga aji uku, duka mun gudanar da karatunmu da rayuwarmu da abokanan karatunmu na sassa daban-daban, 'yan Kaduna, 'yan Zaria, 'yan Kano, da wasu local government da yawa wanda su sun sani yanzu, in suka ji wannan za su tuna. Mun gabatar da rayuwarmu cikin aminci, kowa ina jin daɗin mu'amalarmu, kuma muna jin mu'amalarsu har muka gama karatunmu a 1999. Bayan nan na tafi FCE Kano. Bayan na shiga FCE, sai mahaifina, Allah ya ji kansa ya gafarta masa, sai ya kira na, yace ya gaji da aikin nan na sarauta saboda abubuwa na rayuwa, ya za a yi ne? Nace to ba fa sai abin da kai. Yace to ni fa na fi son ka a cikin wannan tsarin. Nace saboda me ba fa ga yayyuna? Sai yace ai kai nake tunani, kuma duk alƙaluma nawa na malamai na mun yi tuntuɓa sun ce kai ne. Nace to ni ba fa ni da nake karatu, gashi ma yanzu tafi aikin ɗan sanda lokacin Yakubu Ɗan Hassan shi ɗan Aguro, ina ɗiban matasa aikin ɗan sanda har ma an bani. Sai mahaifina ce ka ban yarda ba, ni dai sarauta nan za a baka. To duk abokaina ma yanzu ga su nan sun zama manyan 'yan sanda. Mahaifina ya ce gaskiya shi sarautar nan za a karɓa. Alhamdulillahi, akwai shi yayana wanda yake wakilcin yanzu daga cin Yadakurin Usman Ibrahim. Sai mahaifina ya ce mu je mu samu wani kawun a Kano, Allah ya ji kansa shi ma ya rasu, Sani Bayero ɗan Amar. Muka je kwalli, muka je NNDC gidansa, muka same shi ranar Lahadi zai sallar la'asar. Muka gabatar da sallar la'asar, kowa ya tashi ba mu guri, muka yi magana, ya ce to mu tafi gida, ranar Laraba zai zo. Alhamdulillah, da izo ranar Laraba da shi da mahaifiyarsa kakata kenan, tunda ita ta haifi mahaifiyata, tunda shi daman yaya ne a gurin mahaifiyata, mahaifiyarsa guda, mahaifinsa guda. Alhamdulillah, bayan an yi doguwar tattaunawa, ya ce to mu je Kano ranar Alhamis. Mahaifiyata ta ga sarkin Kano a do, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, saboda ta yi masa bayani a nemi shawararsa. Kasan su iyayenmu masu girmama na gaba da su ne. Alhamdulillah, mahaifinmu ya ce to ya gode, ya gode, saboda mahaifinmu mutum ne bahulatani mai mai kunya, mai girmama mutane. Domin komai kankantar mutum ne daga gidan sarkin Kano yake, wallahi mahaifina kwanta yake gaishe shi. Habi da girmama wannan gidan. A ƙarshe dai aka je da mahaifiyata, da ni ma aka je gaban sarkin Kano, addu'a Allah ji kansa ya gafarta musu. Sai mahaifiyata ta yi wa sarki bayani, sai sarki ce to waye hakimin naku? To ita ba lallai ta iya fahimta abin da yana ce sarkin Fulani ya yi da naran sarki da dai. Sai ce to a rubuta takarda a kai masa zai kawo. Kenan muka da aka rubuta takarda aka kai sarkin Fulani ja idan ya rubuta takarda aka kai mu gaban sarki. Sarki yi wa mahaifina izini to je yi ritaya. Don haka bayan an yi ritaya, mutanen ƙasar Yadakwari ciki da waje da suka ji ni ne sai tsalle da munna. Ta ki musaltuwa munna da suke yi. Wasu ma ba su sani ba, man ƙoƙari suke so su gani. Saboda me? Abin nan yi ne na Allah. Haka kuma har aka kai ranar naɗa ni. Da aka naɗa ni ana nan akwai wani kawuna. Ina nan ma yanzu ya zo nan, ina nan. Sai ce da ni Yadakwari, na ce ina kawo. Abin da nake so da kai, wannan karatun da kai na secondary ya yi kaɗan. Ya ce to ni yanzu ina wannan shidima kainan. Ya ce iya haka dai, ka yage wani lokaci ka je ka ƙaro, ko diploma ne kai. Na ce to zan yi.
1: Aje FCE in kai lokacin?
0: Aje FCE ne saboda mahaifina ya dawo da ni cewa sai na karɓi sarautar. Sina ajiye ta. Saboda ba za a haɗa sarauta ba lokacin da aka zo, ina da yayye, ina da iyaye. Wasu sun yadda, wasu ba su yadda ba. To an samu hayaniya ta sarauta, kasan ba ta rabu da abin nan. To wannan hayaniyar sai ta ɗauki hankali, dole karatun a jingine shi. Allah ya ji kan mahaifiyata, ya gafarta mata. Kullum sai ta ce ita ko haƙura za a yi da ajiya ba ajiya. Ki kwanta da hankalinki, ki ci gaba da mana addu'a. Ta ce ani addu'ata da kai kullum alheri. Allah da ikonsa da rigima ta rigima ta sarautar, aka kirawo malamai. Ce to waye fi ma dacewa a sa shi a gaba cikin waɗannan 'ya'yan sarki? Duk malaman nan in suka zo suna yi sai su ce Muhammadu ne. To ai waye Muhammadu? Ai wane ne? A ƙarshe dai mahaifina ya sa a sa sunana Muhammadu Daniya. Aka saka sunana, aka ce kai wannan ina da ƙarfin arziki, kuma nan gaba ba iya wannan sarauta zai tsaya ba, zai ci gaba. Ni a gabana waɗannan malamai suka zauna da iyayenmu, kuma akwai wasu ƙura da za su zo wannan masarauta ta Yadakwari. Da taimakon Allah ƙarfin wannan arzikin nasa zai kare, ba za ta cutar da wannan masarauta. Kuma an yi ka zo bayan an naɗa mu shi kawuna da Ibani wannan shawara. Sai na ce to wace makaranta kake so mu? Sai ya ce mu tafi legal. Sai na ce to ka je ka sayo form. Kawo kuɗi? Na ce ga kuɗi. Ya je sayo form. Ina kyautata 2012 to 14 muka yi wannan karatu, Hausa Islamic Studies. Don haka muka yi diploma mu, kuma takardar mu ta kyau. Ya ce to nan gaba tunda ka gama makaranta, duk arzikin da ya zo in aka ce ka kawo takardunka, ba za ka ce ba ka da shi ba, sai na secondary kake da shi. Daga nan za ka ƙara a kanka mutunci. Na ce to na yadda mun gama, kuma na nuna masa ga abin da muka yi. Ya ce to alhamdulillah. Duk da lokacin da aka ce in kawo takarduna ya kuma dawo min da wannan labarin, ya kaji. Na ce na ji daɗi, na gode Ubangiji. To alhamdulillah, bayan mun gama wannan gwagwarmaya.
2: Ga wanda ya kama mu a wannan lokaci, muna tare da Alhaji Muhammad Daniel Ibrahim, jikan sarkin Kano Abdullahi Bayero, hakimin garin Malam Kacallan Kano a yanzu, a wata ganawarsu da Nura Haruna Mudi da ƴan gwagwarmayar da aka yi a fannin sarauta.
0: Waɗannan shekaru 25 zuwa da 6 da muka yi a wannan sarauta ta Yadakwari, an haɗu da abubuwa na daɗi da saɓanin daɗin. Amma dukkan wannan abin bai taɓa rage min darajata ba a ƙasar nan. Kullum na fito jama'a a dawo lafiya, Allah ya kiyaye ka, Allah ya biya ma buƙata. In kai ma abocin social media ne ma, za ka ta ganin mutane tun suke cewa Allah ya yi maka hakimi, Allah ya yi maka hakimi, Allah ya yi maka hakimi. To ba sa su nake ba, wasu ma ban san su ba. Za ka yi mamaki ma, wasu wallahi 'yan jigawa ne, wasu 'yan Kaduna ne. Saboda mun taɓa yin wata mu'amala da su, sun ji daɗi. Su kuma in suka ga wani ya ɗora, su ma sai su ɗora. To don haka ita mu'amala mai kyau ai alheri ne a gare ka a nan duniya, amma kuma ka lahira. Don haka mun yi nasara ne a rayuwar nan saboda girmama iyayenmu, da kuma zama da jama'a lafiya. Wannan shi kama wannan kujera. Kuma alhamdulillahi mai mataba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya san ni amintacce ne nasa, kuma ya san ni amintacce ne na masarautar Kano. Duk abin da zai taba martabar wannan gidan ji nake gwandama ni in mutu ban gani ba, saboda irin ra'ayin wacce ta haife ni kenan. Kuma abin da ta dora ni akai kenan, saboda mai mataba sarki yayi mata abubuwan da ba za mu taba manta ba. A lahira ma ana tunawa za mu tuna. Tayi lalura ya dibo dukiyarsa ya bani, naje na kaita Lebanon Beirut babban binin Lebanon, na kaita asibiti dukiya ba karama ba. Muka zo asibitin nan muka yi sati biyu a asibitin, amma Allah da ikon sa muna asibitin ma waya yake inda matsalar kuɗi mu faɗa za a sa tun ce ba wato Allah sannan ma bai sarki ba shi ma baka ga addu'o'in mutanen ne ba, saboda kyautatawa mutane da yake suke cewa Allah ya sa.
3: Ai wasu mutanen ba san dalilin da yasa data suke karewa ba, amma bari ne muku bayani. Kun san idan mai waya na bacci wayan na yin wasu abubuwa da bi sani ba, idan har hakan ya faru a wannan sa'in waya ke adana bayanai a cloud backup a sa'in da baccin ke kara nisa. Sai ta ci gaba da sabunta manhajojin da ke kanta ko da ba a amfani da ita. Haba mai gida, ai ka san dole in san abin da ke faruwa internet.
4: Asha, datar da na sanya ta kare.
3: Just ba na gaya muku ba?
5: Ka kula kada wayar ka ta kwashe maka data da auto update. Ka rufe manhajojin da baka aiki da su, ka rufe tabs din da baka amfani da su a duk lokacin da datar ka take a kunne.
3: A'a, me ya zafi? Ni fa bayani ne kawai nawa. Ka kula da datar ka don kar waya ta cinye.
5: More datar ka kuma leave it 100.
6: Wai shin me ke kara wa farantin shinkafar jollof rice wato dafa duka dandanan musamman? Haka na kasancewa ne a yayin da aka hada da kayan armashin no cubes domin karin dandanan musamman, ko aka hada da Nigerian salad, cabbage, carrots, lettuce tare da wake ko hanta.
7: Tabbas gaba daya kenan. Kara wa dafa dukan shinkafar ku dandanan musamman da kayan armashin girkin no seasoning tare da dumbun kayan lambu. Don haka inganta abincinku da daddadan dandanan musamman shi mai dadi a yau.
8: Wash Allah, kaina yana mani ciwo.
9: Musa, ya akai ne na ka dafa kai sai wani karkarwa kake yi kamar ana cizon ka?
8: Anya wannan ba jifa bace daga ƴan adawa.
9: A ya na ji jikinka yayi zafi rau, wai ka dai je amma gwaji ko
8: kwarai? Na je duba ma ka gani.
9: Haba, ko da na ji ba wata jifa, zazzabin malaria ne ke damun ka. Kana buƙatar ingantaccen maganin malaria na Luta. Luta magani ne mai kyau da ke kauda zazzabin malaria nan take. Bari ma dai ka gani, karɓi wannan ka sha.
8: Na gode, na ji ni garo ma mala.
9: Luta na rukunin Artemeter da Lumifantrine, wani haɗi ne mai inganci daga Hobbit wanda Pharmatex Nigeria Limited ke dillancin sa. Idan zazzabi ya ci gaba bayan kwana uku, a tuntuɓi likita.
10: Everybody say thanks Luta, malaria's in big trouble.
11: Wajibi ne mu san haƙinmu da kuma dokokinmu. Kama wani dan ba a yadda a yi hukunci sau biyu ba a kan laifi guda ɗaya, in ji sashe na 244 sashe na farko a sashe na 177. Sannan kuma ƙaramin laifi ko kuma ƙaramin rigima tsakanin ɗan uwa da abokin hulɗarsa baya kasancewa laifi, sashe na 31 sadara ta biyu. Kada ka kuskura ka amince a kama ka da irin wannan laifin. Mata iyayen gida, dokar gudanar da shari'un laifuffuka ta jihar Kano ta ACGL 2019 wato 2019 ta wa mata damar zuwa wakilci wajen karɓar beli. Dokokinmu su ne shinganmu kuma kariyarmu. Wannan sako ne daga ƙungiyar Isawali Empowerment Initiative tare da tallafin shirin Rolak na biyu tare da haɗakar European Union da International Idea.
12: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
13: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
12: Yes so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
13: Not more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
12: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before it finish. Offer valid while stocks last.
13: Me and Maggi,
12: so good together.